0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: E na Ufinhaniva, banda aí a 238 metros, onda média, na frequência aí a 1260 kHz, vai FM em Riva 89.1 MHz, Vassati Yulxinga, na Veto 101.7 MHz, Antena Nacional Vassati Yulxinga, 105.6 MHz, Somarrupa, 90.4 MHz, Okwamba, Niva 88.6 MHz, Seria Mitesporto Vassati Yulxinga. Moni, atu tenim hunle radio, mi mara elani hoa yoni, mi dek sa hiya sa radio. Mi dek sa radio so lenwa mahiku etlaka miloko milinu wa matanu, mwere wa junyo, eakhe ya 2025, niku no huru wa Mosamiki. Hekanto ni uhenik sa matane rahne varihe, mi dek sa hiya sa radio. Wale kelewa, inruwa ka ni ihali mwibriki siswe laka o mabutu. Va 5 horas. Va 5 horas ni 5 minutos. Nroso maka ihali sa provincia Ioniasa Nemakua. Va 5 horas ni 10 minutos de venire usha. Pome venire usha mo emara ya 5 horas ni 30 minutos nro taplela ke makua. Va 6 horas nro akela ke jurnali ya usheshelo. Na vetoni onikale uko tawa mitekso hiya sa radio. Olelo wa mahiku ya tulaka miloko milinu wa matanu, mweri wa juni yake ya 2026. Mholo mo, nroa verilake jurnali ya usheshe na ukusheni pake mara ya 8 horas ni 5 minuti. Nera weke asinku ihu anulu na chiawa mpake mara ya 11 horas ni 55 minuti. Masi yolelo wa, umaha wakala ni hiku na ahuru, nrotu kumanaka. Mholo mo, o hiyana hiyana, nulumaka asan hiku na muretele. Niku na uhuru. Watu wote ni mtandie wile mtikso hiya sa radio. Siwila kano studia radio msamiku chinga. Na watu shukuri la wakla niyo. Karipu watu wote ni.